0: Diga
1: You're listening to Global, 4EB's digital station.
2: Eto na kami! Yay! Oh, di ba? Eto na talaga. And ano bang pecha ngayon?
3: The 16, di ba? 16 na ba?
2: 16. Alam niyo, kinakabahan po. Ang aking mga guests ay talaga namang merong puti, merong orange, at merong kagalang-galang. Hindi ko lang yung kulay eh.
3: Beige po yan.
2: Welcome to the Global Digital Radio Program, ang
0: Pinay Chika Tayo!
2: Yo, yo, yo, yo. And of course, I am your panel operator and of course the pioneer broadcaster tonight, ang inyong Tita G. I would really like to introduce, I am so honored, I'm so thrilled, and I am so really blessed to have them here kasi sila po ang mga talagang ang hirap i-guess, sa totoo lang. Inabot po ako ng 10 years bago po sila talaga na-invite. And please introduce yourselves.
4: Hello, mga tita. My name is Marge Erickson.
2: Yeah, welcome, Marge.
5: And hello, mga kachika.
2: Ang nagbabalik.
5: Ang nagbabalik na pinabalik.
2: At nakatortle.
5: At nagtotortle na.
2: Okay.
5: And Jessie!
2: Yeah. And mais kayo. Of course, ito talaga. Bago natin i-introduce, thank you so much from the bottom of my heart. She's really my... I'm so honored and salamat talaga pinagbigyan niya tayo kagabi. She's my big boss, a good friend, a wonderful pastor, a wonderful person, and a kind-hearted, really, person. Ladies and gentlemen, tuloy mo, Jess.
3: Ano na ba? Ano ba yung kabahan lang?
2: Of course!
5: Hindi ako makapag-ano, hindi ako makapag-announce.
2: Our very beautiful Miss Marichelle Scott is
0: yay!
2: In the studio! Kamusta po?
3: Nantok na nga, time out na nga ako eh.
2: Magandang gabi po.
3: Magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay Sister Marichelle. Yun na lang.
2: Wow.
3: And tapos, Maz na lang pag ano,
2: okay.
3: Short, in short, ha?
2: Bakit kayo nandito? Matanong ko lang. Kamusta naman po? At ang topic natin kasi is about, of course, motherhood. Happy Mother's Day, belated.
5: Ah, belated, happy Mother's Day.
2: Opo, yes. Kamusta naman? Kamusta naman ang inyong Mother's Day?
4: Well,
5: Tita Marge.
4: For, well, I was spoiled.
2: Wow!
4: Yeah, that Sunday, nag-church kami. Spoiled din kami ni Pastor Mas. Yeah.
2: Opo.
4: And then, my family took me to Garden City. We had Korean.
2: Kala ko my family brought me to Disney.
4: Oh, we've been.
2: Okay.
4: Actually,
2: oh, yeah.
4: Been.
2: Yeah. Okay.
4: So, nag-Korean
2: restaurant.
4: Restaurant kami. For, yeah. And that's it. Yeah.
2: And okay naman, masaya naman.
4: Okay naman, masaya.
2: May pera? Wala?
4: Scratchies.
2: Oh, di ba?
3: Nanalo ka?
4: Oh, hindi, Pastor.
2: Balik mo.
4: No, right? But the best present was the suman.
3: The
2: suman?
4: From Pastor. Yeah,
2: okay.
4: The suman malagkit.
2: Nagulat ako doon. Okay.
4: Yeah. At saka yung mga goodies from Impact Church.
2: Huwag na natin patagalin. I-shoutout mo na yung mga anak mo.
4: Shoutout pala sa mga anak ko. Sino may mga anak ko ta?
2: Si Courtney at saka si Tamara.
4: Si Courtney.
2: Baka naman pati asawa mo.
4: Shoutout kay Courtney at saka Tamara at saka sa jowa ko, si Daniel.
2: Okay. And of course, host Jessie. How are we?
5: Ayan. Ang nagbabalik na naka-turtleneck.
4: Umayos kayo.
2: May opera ka ba?
5: Ha?
2: May opera ka.
5: Hindi, actually, lahat ng mga sinasabi ko dito po galing. Kinukuha ko po yan. Anyway, Mother's Day, I am so happy. Hindi man ako naka-attend sa special service ng aking church, but ako naman, sa Mother's Day at ako po ay nagtatrabaho bilang
2: tao lang.
5: Anyway, I will be celebrating more. Continuous yan yung ano, yung Mother's Day this coming weekend upcoming. But of course, nagpapasalamat pa rin ako sa anak at asawa ko na you know, I still feel so special on that day kasi nga tinulungan pa ako, extra effort pa yung asawa ko just to treat me on that day because he knows that na may dalawa kaming gig and then
2: he was with you.
5: Yeah, he was with me and then my kids. Bill. Yeah.
2: All right.
5: My kids greeted me in the morning and also when I got home from, you know, the gig, ayos na yung mga house chores. Wow. Shining, shimmering na yung bahay. Okay. So it's a spoil day pa rin.
2: Oh, shout out na. Sino yan?
5: Wash out yung labahan dyan. Huwag nyo kakalimutan. Kala nyo, ha?
2: Sino yan?
5: Bill, hi-hi mo na yung yan, o. Dong, paki-hi-hi, dong.
2: Pakisampay na.
5: Pakisampay na yung ano, dong. Yung,
2: ano real name ni Bill?
5: Bill Timothy Amber. Then, galit ako sa pangalan.
2: Ang inyong bunso?
5: Ang aming bunso ay si Athena Ellie.
2: Ba't parang po kay Athena? Okay. Kasi, and, lalo na yung ama.
5: Ay, yung ama, bahala siya sa buhay. Charot na. Siyempre, si ang GR. Nagpapatibok ng aking puso.
2: Wow! Alright.
5: Ayan, shout out sa asawa ko si JR.
2: And of course,
5: eto na.
2: Mads.
3: Ano eto ba? Naman. Di ba Mother's Day, ano, always ano yan every day naman di ba kaya every day is Mother's Day for me kaya nung ano naman nung sa Sunday naman ako na-spoiled ako din ng nag-prepare ng sermon pero naman pinaiyakan ko lahat ng mga tao
2: okay pinaiyak
3: yes but really in a good way and also na I was really spoiled now. We went to Gold Class Cinema.
2: Oh, yeah.
3: Yes,
2: yeah,
3: and
2: yeah.
3: I watched The Devil Wears Prada. Ayun. Okay. Maganda yun.
2: Pero naka-ug boots ka.
3: Oo. Kasi, you know, diba? You have to be comfortable. Dress for comfort naman.
2: Yeah. All right. Ayun. So, masaya tayo. Isang bagsak. Okay.
3: Sorry.
2: Sabay-sabay. Isang bagsak. Yon. Yeah. Okay. Alright. So, ngayon, dahil nga nandito po sila at salamat talaga at pinaunlakan nila ang aking paanyaya bilang mga dakilang ina at kanilang bibigyang halaga ang kanilang mga kapasidad as mothers and how they somehow also cope with that motherhood mode. Diba? Okay lang ba kayo? Bilang mga nanay?
5: Okay na okay.
2: May reklamo ba?
3: Sometimes
5: sa presinto na.
2: Sa presinto na tayo mag-usap. Kaya standby at kami po ay magbabalik at marami po tayong pag-uusapan. Ako talagang ano pa to, marami pa tayong madidiskusyon dito at natutuwa ako sa mga to dahil talagang sila po ang mga ilaw ng tahanan, 'di ba? May ilaw ba kayo?
5: May switch po kami.
2: Okay. Napo. So,
3: nagbayad ako ng kuryente.
2: Ay, buti na lang. Ako po si Tita G.
6: Ako naman po si Tita Marge.
5: At ito naman si Tita Jessie.
3: And ako naman si Tita Mads.
2: Oh, at ito ang inyong programang
0: Pinay Chika Tayo!
2: Magbabalik po kami para sa inyo to, mga anak namin.

0: Serve ako. So, ang
1: Ah.
0: sorry ko is kumain ka na. Yes,
2: Yes,
0: ma'am.
2: yes.
0: Ganon.
2: Ano
0: Oo,
2: tayo?
0: alam na
2: The
0: lang. Okay na
2: same.
0: kami. Pag ganon.
2: Okay. Oh, di ba? So, talaga importante magbigay tayo din ng aminin natin. Talagang harapin natin yung may ganun tayong kahinaan, di ba? Opo. How are you,
0: Oh,
2: Tita
0: kasi
2: D?
0: lahat ang good things. Lahat kasi tayo yan, kayo mga busy, lahat tayo, lahat. Ano ng mga providers din tayo sa family
2: Yeah.
0: natin. Hindi lang naman 'yun ang role natin. So, talagang natutorn yung ating pag-iisip, yung damdamin natin, kaya minsan hindi natin na-focus sa mga anak.
2: Yes,
0: Just
2: yes.
0: pretend that they're fine. So,
2: Yes.
0: ang ginagawa ko na talaga, nagpe-pray ako, Lord, bahala ka na sa kanila. I can only do my best.
2: Yes, yes.
0: Tapos yung quality time, having quality time with them. Maganda kung may bonding session kayo na kayo lang. Yung
2: Yes.
0: isa-isa,
2: Yes,
0: isa-isa.
2: yes.
0: Isa-isang anak, ganon. Maski na
2: Yes.
0: 30 minutes lang, tapos kayo lang mag, ano, yung anak
2: Enjoy
0: mo,
2: the
0: ganon.
2: moment. Seize the day. Yeah.
0: Parang
2: Oh.
0: ganon.
2: Tita D, kaya din po kami tumawag. Ano na ba yung mangyayari sa atin sa June 13?
0: Of course, the 5th Annual Bayanihan Festival, ang biggest Filipino festival dito sa Queensland. Dahil talagang minanda yung
2: Yay!
0: ng tao ang Bayanihan Festival, not only by the Filipinos, but also of other lahi.
2: At kailan to, Marge?
3: June 13 at
2: Okay.
3: Kingston Butter Factory.
2: Apo. Sino yung
3: Oh.
2: special guest natin, Tita D?
0: Siyempre, ang hari ng R&B sa Pilipinas na si Mr. JR.
3: Hindi po
2: Yay!
3: asawa yun.
0: At marami pa pong
2: JR.
0: ibang ganap, pero yun yung ating pinangarap ko talaga na magkaroon tayo ng artista
2: Opo naman. Ganda. About
0: sa
2: time eh.
0: umpisa na to, so hopefully every year magkakaroon na tayo. Pero
2: Yeah.
0: syempre we have to work hard. At
2: Yes.
0: saka ang gusto natin pakita kasi sa community ng Logan at mga pupunta diyan is yung maantas yung kalidad natin,
2: Maitaas. Opo.
0: maitaas, oo, yung antas ng kalidad natin na tayo ay excellent, na tayo ay magaling, na tayo ay masayahin,
2: Yes.
0: tayo
2: All the
0: ay
2: positive.
0: welcoming, masasarap ang ating pagkain, at
2: Correct.
0: lahat-lahat na anong mga positive na meron ang Pilipino, at even
2: Yes.
0: for a day,
2: Yes. At saan ito, Jazzy?
3: Definitely.
2: Saan to gagawin?
3: Sa Kingston. Si March kasi, dinidistorbo yung turtleneck ko eh.
2: Oh.
3: Sa Kingston Butter Factory yan. This coming June
2: Yan.
3: 13.
2: Okay. All right.
0: Pero ko bang masabi, ang mga guests mo, part talaga sila ng bayanihan dahil isa dyan,
3: Yes,
0: star
3: you
0: dancer.
3: crowd.
2: Yes,
3: Yan.
2: yes. Andito ang aming
0: Magiging
2: star
0: host.
2: from Hiraya.
0: Ang
2: Ang
0: isa dyan,
2: host.
0: ang mag-opening prayer.
2: Oh, opening prayer. Ang pasimula
3: Opening
2: natin,
3: prayer.
2: of
0: At ikaw, Tita
2: course.
0: G, ang bubuhatin.
2: Ayan na naman tayo eh.
0: Yes.
3: Woo! Okay.
2: Thank you, Tita D. We
0: Missing
2: appreciate the
0: you. We
2: time.
3: miss you,
2: Sige,
3: Tita
0: D. Thank you, guys.
3: bye-bye. Tita
2: Okay.
3: D,
0: Enjoy the rest of the
3: bye!
2: At sorry po, at talaga na on the spot po namin si Tita D. Anyway, may isang commercial lang kami at kami po ay magbabalik sa mga kung ano pang mga aming habilin. Sorry. Sa aming mga gusto pa naming i-share na mga klase ng aming mga bilang ina na para maging mabuti ang ating pagpapalaki sa ating anak. At ito po ang inyong programang
4: Pinay Chika Tayo!
5: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural companion.
2: Okay, meron ba kayong gustong batiin? Shout out! Shout out na! Okay, Pastora, ano bang, teka, bago tayo mag-shout out, ano ba ang pinaka, kailangan matandaan namin o natin bilang ina? Yan.
6: I think ang encouragement ko lang sa mga tao na, sa mga ina, so for all of us na, to just, give yourself grace. Huwag kayong masyadong, you know, like, yung tense, like intense, di ba? Like,
2: Pero ang hirap, di ba?
6: Just do your best
2: Opo.
6: and just stop thinking na you have to copy or compare yourself as a mom and that you know, kasi social media marami na yan, di ba? You know, there's no big performance. Wala naman tayong PAMAS award, no?
2: Opo.
6: But so I think we just need to do our best, to give ourselves grace, to not expect too much, and just be kind to ourselves.